Wanoti. Wanolim pat fitiavanga tenga easy. Bate yenga ngat fitiavanga maringa tisilenga. Tadi diu nefa fatisolveranzara mbuntan fatimensi mola wavi. Vanomila miarja e.